0: natin ang manood. Pantara kaya nga pang ano nga puta-puta ko eh. Oras ang pira, Hineng. Power yun. Ikirapuso ka ng hulo na singara ni Arit Sapa. Dahil tagsaki po ang kami mo po lotibo. Yaya, mao. Kota ti manood karo ko eh siyaba dulu dong. Asang kurang lang mo kini lang. Ikipiso ng kini manood tika pa kay lang ano ano ya pa. Lao ko'y kaya ka tebel bosok. Loh. Sembrono pangat hitam balikor ka tebel bosok. Lao ng nyata ni gilim. Ani-ani mong arap ngayon ikip. O tuwawan. Iyalah. Goblok brodong panah ura informasi. Tungan arap manar mapiyasa mas dingin. Lagi nyong siap-siap. Astaga. Ano bang nabawag ye? Namata mo uro ya pa. Wanukara yung uro ya papat ya. Ngabor! Yaloro lah. Najarius. Oh, di kembang nang galak aku pun tidak bela dewa. Ya iya, kalau kau beri kita yang malu teman. Nah, ya kan menung saja kudu sing menang kudu nganggotot. Otak guna kena, okol kena nek bisa pilihan terakhir. Janji urung pasti wana kesempatan akal guna kena. Tidak kita ngari kan? Jadi nyong pasut sorot memang ada rempah kantong rempah darah kadek kaca mabur. Nyong baru nang sorte wala na guri bosok letak. Temak pecek telorok adang na telap lagi manut. Astagfirullah ngatim. Pusaka tiaji-aji, pusaka dipundi-pundi nang darah bala dewa nang adik kebung. Terima kon gong raja kita wel bosok. Ya gue nyatanya kaya gue. Kareng, kareng, apalah. Dong-dong kesorong lirik biar ngapa. Nenggolo nanti. Apa? Nenggolo nanti. Pahin nih. Nenggolo. Kung lumong na kena, nenggolo ninti.
1: At sa kena pa?
0: Nenggolo ilang suka ka dulu. Tegawa ulung bok. Ah, ngabur. Ano ulung mo parang?
1: Mendeng halireng. Non, halil ada pa ning nyong. Nang ngari ko kong berusaha kepriwe caranya apa, bay. Bukan kena sikit kung sudah di duit.
0: Lo kepriwe, ala sing mudi, mudi pak.
1: Kareng!
0: Dua ya, isi ngana ko.
1: Asa kelalain ko yung para jaga.
0: Lo gampang, gue mau kusin urusan kari. Gini nyong orang kelalain.
1: Kepriwe!
0: Dajak balik kue ko. Engkau seorang
1: temenan. Kau